dinene mono ko tolta ni na ko to ma kwata me ni na pa mu kase woni ahine bo hene sa woki ka wa sa woki ka wa ata mo mi ya fio u fa ta sa woji aye yi atire be kure ne woni patrin enyu we kamento na so batu atire

Kasama Kuman Soya Tramua, Niana said, what a Sassano. The Pasa, the man is wrong. The Pasa, the man is wrong. Kwame na miyashom, mi baza, mi wadaw, mi baza, mi jano, aya mi yon. Sa wani tiyan yume na tumi bini udiya siya, sa tumi ni yesu mwenja nkane ni mu. Sa tumi ni yesu mwenja mpani shoko. Sa wani tiyan yume, nante chile wabi koswa, yesu kristwa, wakini jare mwa nyume ni mu. Nyume ni mu tumi ni mpani shoko. Mi baza mi siamo malai kabase ayanda la ma desinami desa katori anda. Oh sorry afia nyame mi baza mi siamo

bia etu so ha na ni sai so a prova na wo mi akosia no pa yesu benya no hallelujah oh hallelujah.